kata o dala no makati wo se nyaka kuodi dala no make bae nyaka wati kata kama na o kangato aneno kangato makati jemo pile ti wati yae dala no maki jeme nyaka wati ero kama na upinyini awara upinyini makati meli etanyakiwe

Nasichito, Sichito, Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.